kutsebaba uti mibiri yehe eh akasabwa muri kuruka sunga akasabwa ke sabuni yelo shaho eh ko chitandara kwa kabu nweri eh abakakola eh ebindu ebyangana tukiriwa tichabantu abantu eh papa batu bikwamo kuchekeleana kuchekelelea ko na kola eh ebindu ebyangana tukiriwa tichabantu abantu eh papa batu bikwamo kuchekeleana kuchekelelea ko na kola kuluko busafi nomolwa ngabandekwa oyo mtu chibandeko na kala batu naye ni mundu.

0: ou répondre comme ma question ou ma ou ma problème ou population na bandu ba kwanza et tu es écrit toi mais tu vois yoko na ro et tu dis bon si tu vois je prononce bon et d'abina yoko hakana bia et d'abina yoko na si opportunité na tu vas na langue na tu sais hier
1: mais je prononce anatanda mule mwenyo sacré
0: bon tu ngana kwa tu vuta mais
1: alors
0: kwa kibaka libia kwanza comportement yeye
1: twende ko constitution inyo moto msimamo wa
0: washinja na namanza kundwa maneverekere twana bya tukereno muhoka dre kame mya nabye hanu uyu alochenzasa matu here position yetu itwe edebaye eye constitution ama debo matroze manda okwitwe mawuri ati omushakulusha uti ndambye tre refleshiro kwaye yaka refleshiro kuchi okorenifikasi ya chihu nokoma probleme we security ole mo chihu ebika mu preoccupe kutsebo kulenge bindi byoshi byebyo na hore no mebu murendera kuti akendi kukubura ha nero constitution malangira malangira iye muna burena langira ko constitution na problem meme si kwene ne iye ne na wuri tukumbya bya refuse etsu ku article ye 18 riko 20 aho ka meme kwa kwa omabosho maho kwa no wa constitution ye ne ko yibure itichi malereze mabali bakatula tu mukofizio itu tu kaji constantre ko ko ma problem ho tuna shuti alinge problem ye population shiko yo lobanza lo machi ho cheno ye sécurité mais ababa kasha tu distraire mo myatsi echi eye constitution si balangire nkone ya du yanga na profit mo myatsi ringi
1: na yati e constitution hane omulu ya mabyanga ya ma reka abantu batakola mbiri onde
0: angambere article kwene na soma yo kondero itubo shitu ne nayo sio kuramba balana yibi bene angambere article mo mo constitution ati article eno ikani ambeshe erirane eritumiko kochi okwadef eritumiko kwa M23 eritumiko kwa social na kwa development hu na ina itu shito shomo yuto bya batemu to but kwa nene hano hakana muambeshe minji sinila ngre yomu meme siko ni yene ne kana kwetu kumbe yanga nabika bya actualize mesika na okoshanjima ngitu hano shonga zutemira shanjima kona hake kundi e party yetu ikaprone kameme e alternance kumbe tuna mu bindulikania me aba elchiro mu mundu ashia laho kandi no mundu mu ndele ya mpakirishi ko you know ti hakili yerirate Eri ongoza chihu. Alors que hanye ba mulengire no muide pese peut-être.
1: Mukasaga chi constitution mabya revise kutya magashanje.
0: Itwe tukasaga eriendeleya mu magumu alenga otu namu muna wiri. Asa ba mabishanje yu no mundu mu merere endeleya rirate. Eri ongoza chihu. Kundi sinya shina hano ne 2028 kukeshe higa. Abanga he kandi ba mabatu hola ko mwade.
1: Eske sito ngabwa kusangwa mbeno mushakulo na yana presidentiable. Na yana uti ama hauri watu naye anganata shahira yorina tunashidemi si single movie ya biavetu
0: kwa venebe sichanga tusuchani vya kondere siri ndiari ya kwanza karate aka postile sima ura mbrise ya Musa memi siye tuangana mutaka na pembeni na injua na wana nineta kire na ina shahikayo nero hitu shepo tina romundumu omere rabandumu omere yehe chingaji sekedi kumbi na minyecho inaribi ya tunono njingata jiko santiro kuma probleme wache huu e constitution no kwanza kuninga lenonga sangala na ba lidere vetro abo mabawo aba kama bandroko byalo na shitotule na mehetu bandroko byalo achive ne chive na chiche kale kina na tulangramo na babe aba ngaba lidere vetro mu Ituri abo mu Nord Kivu abo mu Sud Kivu abo mu Chopo mu area e ya ma probleme e itutuka sibire presque ma probleme we Kongo vaka soutenir e mieti ringeji Oli mama mboro kwa vrai problème mais wala ngro mundu na ria lo mwisho nyunza kakanyukuru at no il faut tu antuka e population ye tembo yetu na tutuke ye ma ku soutenir mo changer mes constitutions abrenge byo tulangira kwa tukaha muka ku bakatwa mula
1: bref RCD kamele yo kawitse akatambisi kikahika
0: endambisi ri ya hikeri kanyukuchi okorevisio butre changer mo
1: Revisio utsere shanje.
0: Tuzazi kwatwa renifia chihuwa. Ya defe tulebe kutoma kontrante yotute. Neribwa tulebe tutebo. Aka article ya kahe. Kwa tutashi aktialize.
1: Echo. Wasinja. Fabrice. Bas omwati ono. Ero mukuluwe chihuwa. Bas ya bina biribuwa kuwoko na kera kera. Akata shabia ngakari sirjiri. Akata shia subia kuwo. Kunde kwa nyabandove ide pesa na panabande. Ambusha ute mission. Ambosha ute manda au ute mission nibyo mbana mubulire mu batino hani yabende byabando nibya kampanya nibe mbakambaka esimwa byamuka kwa ma myetse rengeyo anabuga mbene oto chikalo mu mutima kutse abuga mu kiri mundu eko
2: wasinja ngokono letsu kuhomberwa kula to mukulu eche huo naye akabeka wende myatse inabya kabya nga kwa bulangali alema wa kutse nga kakolerera membere ni akabwa byo akabya nga kaisu bako akakolwa nga masuba nyuma abo hulikirea batu kwa miri. Wamabe soma katiba ketu.

0: yango alobi onde mpenza ekokani na okiri na yo
1: naliwasangana wabari ala
0: yango okokuta okei kuna obiki na yo
1: narinyo bosi abanga nayenda omu byomukaika oko buli ndembi tuneeyo
0: mbino boza araposa okende wana abokoma wana biso tozaga kawana
1: wamaikao ukanzeri tunzoko lubaluba wanganika mosfere marisi emunievi ip nare ukendi koleche ukesobaliraho
0: yango okokikozala ata mosuza na irigence kyokoya kaka okomi na vip okutari na mama ozokuta wana
1: nerifukendiendelesha elangire tune mumfundisha akabya mundu munene elusi okwitunza nene nganatunza bakoni abakendi college abakendi wana
0: yango susira biso totalisa mama azala na experience po akobamosala na bakae bele ya bamaladi po batubazuwa kobika amen
1: oye abantu banene banawute eribya ibanawute probleme eyo musasi
0: ezangi bazali kolia me bazala difficulté ya makila
1: akandu kanu bakatemo musasi mulere
0: oyo bazali kobenga ngo makila mke mke
1: nibindi musasi mulere tikama sa blood yangini
0: yango ezali koroba ezakisi ya kopesa makila
1: hanemo mundu wawambo omusasi wawo abere bya mwobuchefu
0: ekana mutoe bayebisakaye barobi makitano ekoma na kwalite ile
1: neri obuchefu obo ibe wabatu utolere waenda ende
0: yango koyoka barobi pona salete tomoni na makila mayo fokene na India
1: neri iwa kolesha omusasi muleri ono
0: okosalera kisi oyo ya mke mke wana
1: neri ni ahendula omusasi oyo
0: ekiko shanje makila oyo za kati na nzoto na yo
1: okabyokanyo semeni ngoma
0: omelango na 7 jours
1: obusubulu bwaberelengana na bwa kabanana
0: soki ozalaki na elongi oyo ne ya banane
1: nero mabisu ba musiene
0: yango okokuta okobana kore
1: inyobo simwa semulangira moringa super marché
0: ino nyoso boya bo mona super marché muringa
1: moringa far
0: moringa far
1: etai kama kolani cha
0: eloko dini nde ayauti
1: ko sa tachi
0: ayeni biso nini
1: uenda uyera mukaye baremo
0: kendo pesa mbona bawo bazara kati
1: unaka suramo lesa
0: omoko takauzonga
1: iwo mapita ngire chiremo
0: ora lesa sele loko dini na kati
1: endinga simanya muhanga
0: nazadiko ku misanzambe
1: endi abando bose bana mwika wetu
0: bawojo so bazadiko ko bafa
1: abo si bane mulama
0: mingi bazadiko zwa gerizo
1: nama baburanyete
0: nasiriko yebisabino boye
1: eributimuka mamukama
0: yango koro banza nzambe nzambe
1: siriere menyamuka me
0: yango ndeko ye banzambe te
1: are menyamuka ma
0: ye banzambe
1: yere kone benderwa biwe
0: osala o alodio sala
1: no mundu akaliatra
0: yango mutazaliko nyata
1: wo nero yu ni mwana omuka
0: obi ndenge za kotabula zaliko la ndenge za kwana na nzambe
1: emiko reyo mundu
0: karakteri ya mtu muloko
1: osala ye kakangana ye
0: yango zaliko la kisa
1: ni mwana omuka me
0: oya ni mwana ya nzambe
1: nero abakatunza
0: bawo bazaliko pesa kisi
1: anema mundu ni asa
0: ezara tawo susu mtu aye
1: ndio mundu moringa sheli tunza
0: moringa asa
1: nenje njenga tunza
0: nga bazaliko pesa kisi
1: asa unyoko ya moringa
0: yaka uko baba moringa
1: rozayana yoria
0: rozayana yoana
1: nerulangire ayamakolo kwende ni yaye
0: meka komona oya wapi ndeza liko sala
1: sindi bini njenga kole nji wene
0: yango na zaliko batenga ndera sala kangapo
1: ya bandu bosina ngapo tokiriba tunze nji wene
0: epiko bangande na consulte batu
1: abanga kabo simwa setutunze
0: babinga nganyo
2: boya to sala elongo
1: etirocha etirichete
0: susira ngai zali moko
1: ezusiya ireyete
0: susira ngai za moko
1: abanyabute mbo bosiba ngalama
0: ya butembo yo baso agerizo
1: ukenwe kaza ekinzasa wose tutunze
2: oyo audi sasa bayato sala elongo
1: abakinwe beni mose tutunze
0: oyo bakodi mara beni bayato sala elongo
1: abakinwe chirupa mose tutunze
0: oyo bakodi mawapi bayato sala elongo
1: abantu betu bangalama
0: baturabiso ifo baso agerizo
1: bangali makobya yabeno
0: bakokikolona na biloko oto zalikolona
1: neri tuangaula kubyo
0: tokiko soba yango
1: tuangatandikere twa naye bya busungu
0: toko bado be mabiro kwa ngobi sika ba mindele
1: ka beneficie okwa bandwa
0: to beneficie oyo tozali na bango
1: ebini vitia bandwa abo
0: dide ko ya bandwa wana
1: sianga be ko mundu muwo
0: eko na mutu bogote

0: ne koti ya nyal eri yetu loko kaver abakere bose bari tuloko chin bakakoresa ye umuzo eri ni abondungula kwambo akano kaver nshi wetu lako ko kaver ndungula ko kanisala wanzako kandi bose babatse ese walenderera ali amatender ali ndenderu ukande itenera ni wambuso wa mabyanza kandi kaver ne kutse mundu wabe
1: enuke sha itenera
0: ko kanisala wande ali ndenderu awase ari akalabwa
1: ambo eri buya hero eri buya kuteri buya hero
0: alo ara wamo se ira mo mo bende biharo kana meko aba ya aba ko ndi misiri na bari okwerongo
1: ajira mo gare kwa mana yo tinde ti u matisa muka bis muka si muka ni u muka
0: kana ye bawonda
1: eri buya hero kuteri buya Kuti ya retema.
0: Maribu ya.
1: Nariumwa viri ya mkana. Nama tema. Nama buya. Nama bibu. Basi munga buya hera wa. Eri munga temeshiwa wa. Eri viri buya.
0: Eri buya.
1: Nariumwa viri muka livia. Ejisiri ya ngayiri lundilu yira. Neno ngayire londi. Lakini tunashi emelo umerera. Etuwa tukavekula mulu wabako sokuru na bota takuru. Nini hati, na mabuya, vya wamanyi korarabia muwa.
0: Na mabuya, ni wambo, ama tsema, kande, ama tsemera necho, na mwati uwe, ama kula, amuwa nandeke, ili buya.
1: Neri hikamu, kandu tiambu narekile ndilu yi.
0: Ulu yira lwawe, unashiba, abetse kulu na abetse kuloko lurengo luno siberi wenge ni luyira luke bwaluti cyane ba meta biweri anza netse marekino
1: na ryonga suba yaba monkera ye
0: bwo yo ama ona shuri mweli mamuna aga wambwe kama kaminya shaminya be wakaminya bewo ne bambwa kaminya minya ka lo dictionary
1: kuti na ryonga suba yaba monkera ye erihika
0: Erika
1: kutirika
0: rewe ni wambo ahakikala akahukabira le kutaka holokera atwanga etwana watu tene ni kane chaga chaga ndache
1: erika hao wahikira homa wali ni hika ambunga yumuhikaria mukwara
0: ebuhikira
1: narihena ndishana ti huka huka ngaye homa mukwara ambia erika
0: ebuhikira
1: Homo ni hika. Obole mundu oyo wabirita hia. Homo ni hika. Akabini eri muhika. Kondi erika rekabia mokoyo, rekabia motrata, rekabia mwanabana, rekabia mwanabetekulu, nabariana, nabakwe.
0: Nabagini bahikamu, nabakwe.
1: No yuta witi eri hika, shari hata yira mweni.
0: Kwa wakini mwikikali haye,
1: Sanga ingase cyatra hiri
0: ingase ngayira mugene
1: na yoke yamubana nende
0: biko babirira batashira kindi kinywa kusangwa tune mu ndibugoko bandu abatawutse ba kane abimba ni nyumba ne nayirira mu yabesanga na bisanga abandu bakahikira bikala aro babikiraho aro mure ngatende yabana nawe yukande mu abya ne namonde muratara amaisa weri puria naro toka watu tibaba tseke wakata ya kerera na ya, nganabishari ya irabana, kamine nama ira, ahikira. So, shi watu, naba ndiba kwa kanabi.
1: Kari irabana, yabana, neti ndichewe.
0: Kumi
1: nerihika, akana irabana, ini anabuti umuora.
0: Ini anabuti nerihika.
1: Ini ni umuhika reo.
0: Niba kanabi kirimba.
1: Kirimba shi hika, wama vya ulamo kirimba. Echo chikarimba.
0: Ni kirimba limba.
1: Chikarimba, haba anabutiri. Nario, ukabia wabote haa, nyanzirena, nariwa yichirimba. Mkuli ambu, tu yichirimba. Nario, nariwa wambu, muye mwikalayo mchirimba cha muharia. Nari, hiba ye kwikali homora ane wawo, yuka kusangu. Esaha uka andanayo, kama bia ukata vya mora ane wawo. Nario, ukabia wabi mutahe, imama vya mwole wawo. Naho, inye ni mchirimba. Nari, uwa muta ye, uwa mundu soloverera basi nyanza, mbwa ahwa mkatu walao luanzwe.
0: Ye luanzwe.
1: Luanzwe mkaga ndana luanzwe, uka kenda yari mwari wa mkwere. Ha, nari. Nari, mkwere mbini yae kani vyata. Atibawe, mbwa kende menye. Nari, luanzwe, ndambie yu, hapa vereva liane luanzwe. Na nomu wangala angira, si wangala angira kwa luanzwe luawo. Wakabe babia nzana Nariko, eh, na manzo moku.

0: Putse na manzo mwiliana. Lwanzo na riku ni ya kaka.
1: Ye lwanzo kini ya kaka. Nariyo, ye lwanzo, uba mutu kena kachansia. Uba lwanzo sebu kana. Aluluka ni tisa ya bantu. Lwanzo na lota sebu kako konde. Tuwa matavi anzana. Nariyo kumbi ya lwanzo. Lulu koreri, lwalole murero. Kandelo wabi koreri. Ariyo kumbi silua dima.
0: And munga kubura ne munga nemba kempo nti obwanze wibye olwanzo lukanale kiwiba wanamu wabyanze kendo chabene nariwe yetula ku
1: coach
0: amba siali abya byanzacho shemano ni hakacho
1: e nayi ne watambu moche kama samarera kwe mwakanzacho nabyo maya kwa merera mwatete ikakiria
0: Nabyo matuka yenda mwibi unashiri nari ya chomoti muluyira kwe. Abyo tuka yenda mwibi baka
1: tuka mu. Abyo tuka chimba mwe.
0: Wa matahula mungurubani. Ngurubani shika. Kana kukura kwe. Ndiya mabe kukurubana. Ukalu wa hawala.
1: Yama ya kukura hesu. Adabiyaka venga nikia seluri.
0: Nari eka hula omu rigendi.
1: Rigendi.
0: Nari ebahira mu mundu ini agendi yaryo
1: rigendi
0: ko muto kariyo rigendi asho bajeje ni rigendi nari ukabya wa ukagiya hare sekatwa la bagendi abakagenda
1: ni rigendi ati wa mehira chonde lone lwanzo rekanjirira bandu bose
0: nari rigendi
1: rigendi
0: kuti bahola mu ndibiti Uratiri ndiviti yo hano ikanyigendra ya.
1: Mugendi. Rigendia, numugendia, numugendi. Nereja babriyabo, karegenda. Nere no lugendo. Nereo lwanzo.
0: Nerigendi erio, kusango uluka gendo mogesandro. Nereo ria maria, walangirare kasiri nyumu, nerewe mana, nerewe wabote mwenye heke. Nari eri akotsona
1: ya kotsona
0: kosangwa ulwa mabelo nari ori ama kotsona nari wagen ewinjera muri uwikala ewalohukera muri barika kugendi nari eri ama kotsona
1: rero yindi yindi
0: nari nari anjerero mundu oyo ikirya virito nari wabotetaraka ngata kotsona nari wa enya ku ni cyabye nari no waka erin Erunari ini wa mamutsona kuti ni makutsona
1: acha ndiko ndi matsese wati bo mutoka kana njerero mundu nevena noko kokagalaki we nari kumbe mwaga babyumbinwe
0: ehe iwa tuwa mabetsona usangwa mama be byama byango
1: acha
0: kogoni butuni
1: acha rere tsona ayi washinja abe gaba nakwemire balwe bakawambwa ryanza mwatsi wa ryanza monanza Mwanza mwanza motwana motwanza momwanza mobanza kumatse walaba mo tsai monanza monanza chindukiria eri kwanja noende na bone na bereria ari yachenda monanza na mwanza chana yo mwanza a na tumutwanza chitwabe chilanga motwa chisunga
0: a bereria benyetona na manza
1: monanza
0: mona mabuya hero
1: ari angwaherwa nari wiwayero bo obu nikwenene mubuge wetu muri binyo byoshi ayo numkana sunga kuti mutwa tsimire kutsebu umuwe wetu nyabere sunga akitabo chikolo kutse akisomano chikolo kutse akere mushonza kanu shoshi nimibere yoshi icho kagalamo biblia kweneneko kine mwibinyo byo kine mwikitabo Echo lujira kona riva mwurechika. Chabiri vya noko, aba uchoko. Ako yoko matwe, uchoko vindu vikala, visasani vikabia mahindwe keke. Ayo mabiala. Yabiri vya tuwa virira vya nomo miululu. E biblia yabiri vya amo. Mukasia mwabirichiru ti biblia yulujira. Kuchaja chenande. Nere yikalu yasa wabira mwe. Mwabindu wabirishia. Ate akumakwe kaluka yabiri chiracho. Chalu chaye. Chaye. Ora kutse cyayandika omukumaka wako yutuka olamo android kutse abyoma byo tuwiteko
0: atashya mburana rekaka
1: obukake rekaka yeri nyambu rekaka obukake rekaka ririkacha wa nyambu kintu cyasake kanyikano cyakakula cyakakula cyakanenea cyakanenea nyambu abere rekaka

kasunga omuma pwe de vente oshi erihira kona depo ye trunene ne kabani ko ku avenue du centre ngarika ne kandwe kandi ya mabe buha kandwe ya mabe buha kundi nabe metoka mona nababuriro mabiro ebyalaba ngo kuna metoka urampa ne le véritable si anga wati abandu aba mamoto basa kumene trobe metoka twana byako deje véritable yabira sa omo 5 litres okuwa tichaba metoka kundi babo kambo omunda dunia heka elitre maro maro maro maro wo mabikanga bikakindira ya anotro mako kutia 5 litres abiri hika kandi amauta otwali ku precision e precision riri bwambo oka o wanga hira omo nyamba be meto veritable ayi precision yera itwa mauta otu si sabunga sabunga no kumito watichi abantu ta a abiri ko lugare bya beno aba mamoto yone standard kwenene standard obuli moto goshi mukaye amauta awe véritable mekobe metoka utotata a metoka kaheke ndwe bilito hira na meterese so sen na tromaleta a mauta véritable awali adapté okometoka e kaheka ebenene nwambo metoka menamenen nga mark trosia ya ama 1924 ama 1122 ama bene ama apo bauta mauta wabo ebe mane ama tracteur abauta mauta wabo nabe indimetoka meke yotukolomo ya déplacement nga masarfa ma prado ma tx ama spacio ma est ama forester na nawo ndimetoka meke yotukana yotukana sungo ku mariage alinga bandu sina ta sunga mariage wabe kwa tractor di alinga rona sina ta sunga kuzamba oko mariage wa fulani kuni 1924 iye hikireba abalunga bali mu 1924 anga sina tazunga omu anga mbeno amareje ngana kwa bene abiri amareje mbeno ari kwa bene bene kana bya kameme kwa chereru tule yange nanga mito kame kame keyo e bitutu bya twebyo mavuatiri ayo mure na manoa behe abona bana uti ma utra kwa donc e véritable kwa nana nabi aba commerce ne kiriwe ticha banduka nemu ngana langira karemo kutsebu kwa nene vendu vya commerce sio nga mbubo niwe nije kenda kabara vendu wa mauta ye ni vendu wa sana lufranga itwa kuha mauta na huko uriwa ticha kanemo kunde tuwa nali tine munani ha walo mure ke kesha tuka sombolebe ndibi yobolo ye kumbe tuwa mdunia ya hulu na shuta ha nje ngata uloko kanete kano okay wa mauta wetu standard kumamoto mabajaji nini na nini neve ndi na nje nuni ya ni voiture le 5 litres ya uyeno uwe na unuko lwa soma kandi ko moto ikashire ba mahandika ko ma français véritable oil ba mahandika ko ma français pour que buri mundu na maindikasyo ma utu wa minyutu kweshi kwa vere betia muruka ndi yata ko mo actress ya muruka ndi yata ka muchi bas véritable murene bene véritable ya maletra tu ikune e photo ononi ma utu ya metoka menene menene ebi ushebu tukwa tutukumbe metoka ifu ya dumu ya bugabro bene ina mtu korera kunde mukano mundu abe olebeni batra onone mubenganzala na rukumba mubenganzala omure mirushe tukaluba omure mirushe tukaluba wana koresha bene okobero na ho putsu a mamoter ka isu ambo kandi silendre no mapisto hivi na hivi ma problem ya tuna mulwa kuwo kunde utotote kanje mamoterman ne akatsanda kunde mwabia kasama utra kwa mebweringa yenga kutsema yenga manga sweta shendo mo uko pichipichi kuwa olo sunga pa a embero shenda ku uya videni ambo ebiri daimano olo sunga mauti ni abimamoterenga nimba nero ambo obuli tutubuka huhia buka huhia no twamale ta mauta wali fluid sino mamoter amahi amahi wakabine no moshodepo na mamuto akene no moshodepo wakaka huhia onenda na mundu tukabe abe na gulo omutere webe babe natoka ku mutu babe na mundu mutu nichi oluocha alo omutere nuni ni atimba ye véritable véritable na okoreyiti muri wanga voyage ko biro benga o mauti ne no omutere wa utoka bina nemo ni mauta wali ali fluid ndeke fluid muri nanga wani tichi bo machinande oho frasena waringo ko yir donge wo shalua ganda mana yambu babalu yabi buta donge toka bina nemo sokende asatu wa demare amateni ne mutimbanda kenda kongo ndo watu kama unachitashi unamulu agenda siku lemezi huhea kana tukaria roka ne wari ya roka tu ne byuma bya musu.